0: OEA sumusunod sa kanilang mandato sa ilalim ng Republic Act No. 6713 at hindi dapat maiugnay o maipit sa anumang politikal na grupo. Ipinunto rin ng grupo ang umano'y kalituhan na nararanasan ng mga kawani noong June 4 matapos magpalabas ng Work from Home Directive si Senator Sherwin Gatchalian na ngayon ay Senate President pro tempore, habang pinilit naman umano ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na ituloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ayon sa Union, ang ilang empleyadong tumulong sa nasabing pagdinig ay nakaranas ng kritisismo sa kabila ng pagtupad sa kanilang tungkulin. Iginabahala rin ng grupong umano'y takot at tensyon sa hanay ng mga kawani matapos ang naganap na putukan sa loob ng Senado noong May 13. Bilang tugon, nakipagpulong naman si Senator Sherwin Gatchalian sa Senado President Rosel Eugenio at sa pamunuan ng Office of the Sergeant at Arms sa OSAA. Tiniyak ng senador na pakikinggan ang mga hinaing na mga kawani at paigtingin ang komunikasyon upang maparatili ang kaligtasan, kaayusan at maayos sa operasyon sa loob ng institusyon sa gitna ng umiiral na tensyon sa liderato. At yan ho ang ating top 3 headlines today. Magandang umaga kay Joanna Laos Lumaino at sa kanyang teddy bear. Oh, good morning at maraming salamat daw sa paghatid sa kanya sa work. Lagi I love you daw kay Jande, sabi ni Joanna. Hello din daw sa kanyang twinning na si Joy Laos Artates. Hello din kay Harold Tiglao Miranda. Magandang umaga sa iyo, paring Harold. Mga ka-vibes, oras sa buong Pilipinas. 8:04, time check brought to you by Alaksan. Magbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GV 99.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Hey ka-vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
2: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
6: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Watawat! SP19 with Watawat na hindi alam ng mga K-pop artists natin, mga celebrities, kung paano nila itataas ang bandera sa international stage habang ang ating mga politiko ay galing, no? Mm-hmm. Talagang hey, di ba kayo nangingilabot sa ginagawa niyo? Imbis na alam niyo 'yon, no? Sumisikat ang Pilipinas pagdating, yes, sa ating musika. Mm. Diba? Siyempre, yeah, SB19. Ang bini na kakakotsela lamang. Yes. Diba? Mm. At etong siyempre, pinagmamalaki natin mismo sa Pampanga, si Apple Diap ng Black Eyed Peas. Na napakaraming hits ng kanilang grupo. Mm-hmm. Diba? Bruno Mars is, yes, part Filipino. 'Di ba? Nakaka-proud maging Pilipino pagdating sa musika. Oh. Pero sa politika,
1: bakit natigil ang KJ Boy, no? Eh, ayaw mo bang napapasama tayo sa international news?
0: Nakakainis kasi.
1: Paminsan-minsan na pag-uusapan tayo ng bansa.
0: Hindi eh.
1: Ng ibang bansa.
0: Tumatawid kasi sa kung paano tayo tinitignan ng ibang bansa. Now, what is the importance of this? Halimbawa, pagdating sa paglipad, apakahina ng passport natin.
1: Yes.
0: Napakaraming kailangang rekisitos bago ka payagan ng ibang bansang makapasok sa bansa nila. Mm. Habang pag sila naman ang papasok sa bansa natin, eh minsan di naman natin hinihinga ng visa.
1: Another one is
0: ganun, yung ganun ka baba. Eh kasi kung ano nakikita at na-observe nilang nangyayari sa bansa, that's gonna be their perspective to us. Mm. Yeah? And how other people, other races will treat us, di ba? Mm. Yung mga iba nga, hirap dito eh. Natatrato tayo mga second class citizens na papasok sa bansa eh. Mm. Parang tayo pa ang nakikitira sa bansa eh. Mm. Di ba? Mm. Ano yun?
1: Mm. At saka isa rin epekto niyan, KJ Boy, ha, bukod sa pagtingin ng mga banyaga sa atin is yung epekto nito sa ekonomiya, no? Eh, alam naman natin na marami tayong foreign investor eh. Nawawala yung kumpiyansa ng foreign investor pag alam nilang hindi stable ang politics ng isang sovereignty.
0: Correct.
1: Nawawala yun. Eh, naapektuhan ang ekonomiya natin. Plus yung presyo ng dolyar kontra piso. Ano bang implication nito? Eh, yung mga import goods natin, dahil dolyar ang ginagamit natin pambayad sa mga yan, tumataas din. Apektado rin tayo, di ba?
0: Hindi, tsaka sa langis din. Dahil ang pinambibili natin ng langis, dolyar.
1: Dolyar, oo.
0: So, pag tumaas ang presyo ho ng
1: dolyar.
0: Ang dolyar, humina ho ang peso laban sa dolyar. Ibig sabihin nun, mas mataas ang presyo ho ng
1: bilihan natin ng import goods.
0: Correct. Yung. So, dun ho tayo nahihirapan din, mga ka-vibes. Ano? So, hindi ibig sabihin na pag sinasabi namin nakakahiya tayo sa ibang bansa, hindi lang dahil sa pride yon. It's not all about pride. Tumatawid yan sa iba't iba pa hong aspeto ng pamumuhay natin.
1: Mm,
0: diba? Pero lalo na nakakahiya talaga.
1: Oo. Oh, ang hirap, diba? Ang hirap-hirap nilang ipagtanggol, KJ Boy.
0: Diba?
1: When people ask, actually, I have relatives.
0: Nagmamatigasan hanggang ngayon. Kamukha niyan. May hearing ang Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo na Gatchalian Black. Eh, hindi naman kinikilala. Naman ng kabilang Black. No?
1: Mm, at nag-conduct din sila ng hearing nila last Thursday, I think, na hindi naman din kinilala ng Gatchalian Black. Oo.
0: Kaya kawawat, ipit na ipit ngayon itong mga empleyado ng Senado.
1: Oo, dumadaig din sila.
0: Kasi nung isang araw, pinag-work from home kami or pinauwi kami, di ba? Uh-huh. Shortened period kami, di ba? Uh-huh. So yung mga ibang natira para tulungan yung mga nagsagawa ng hearing sa kabilang block naman, kinikriticize naman sila. Mm-hmm. Di ba pinauwi na kayo? Ba't nagstay kayo dyan? So, sino i-recognize naman ng ng mga empleyado? Empleyado lang ho yung mga yan, naiipit sa politika.
1: Naawa ko dun sa OSA na sinabihan ng isang sekretary ng senador na sino bang susundin mo? Yung pro-tempore o yung SP? Eh, nahirapan sumagot yung Sergeant of
0: Paano
1: Arms.
0: Paano ka ba naman sasagot, di ba?
1: Okay.
0: Eh, syempre, nakasaalang-alang ang trabaho mo.
1: Oo, sabi niya, sa level po namin, yun po ang utos, di ba?
0: Isipin mo, ultimong mismo mga senador, hindi nila alam eh. 'di ba? Actually, alam naman nila sari-sariling paninindigan, 'di ba? Okay. Si Escudero said, "Eh di daan natin sa Supreme Court. Eh ba't di kasi kayo ang mag-file ng petition for certiorari sa Supreme Court nang magkaalaman na?" Ay, ibig sabihin, hindi ba pwede yung mismong Supreme Court na ma-decision without a petition na maglabas na sila ng decision dito? Sino talaga ang dapat kilalanin? Mm-hmm. Pero ito ha, ang executive, ang ejecutivo, eh, ang nire-recognize nila ay yung Gatchalian Black. So, papaano ang implication nito? Number one, kapag usapin dyan sa mga witness protection program, tandaan ninyo, under yan sa DOJ. At ang DOJ, under sa
1: executive.
0: Malacanã. Mm-hmm. So, ewan ko dito sa 18... ano ba? Kasi nagsalita ang...
1: Malit
0: ano,
1: na boys. According to the
0: hindi
1: AFP...
0: Hindi daw dapat pwedeng sabihing ex-Marines. Eh.
1: Kasi mas matagal na silang wala sa serbisyo kaysa sa naglingkod sila.
0: At saka nababahiran nga naman daw yung pangalan ng Marines.
1: According to the leadership of the Armed Forces of the Philippines, correct, kung ikaw ay nag-deliver ng mali-maleta, eh parang wala ka naman yata ang karapatan tawagan ng sarili mong Marines.
0: Marines.
1: That's according to their statement.
0: Correct. At hindi lahat daw sila talaga Marines.
1: Yeah, 14 of them I think are retired Marines or AWOL, yung iba sa kanila AWOL.
0: So doon pa lang dapat ninyo ho tinawag in the first place na ex-Marines 'yan, 'di ba? So ang tawag sa kanila 18 Maleta Boys.
1: Maleta Boys ang tawag sa kanila ng AFP ngayon.
0: Okay, sige. Oh, anong baon mo today?
1: Eh, ano pa ba? Pag-usapan natin yung Senado. Dalawang linggo na 'yan, KG Boy. 'Di ba? Umaadi ka bo. Ngayon,
0: umay ka na ba?
1: Medyo, pero eh wala, kailangan tutukan. Mamaya may Blue Ribbon Committee ulit. At ito naman ay sa pamumuno naman ni Senator Erwin Tulfo. Tingnan natin kung paano mag-unfold yung mga bagay-bagay.
0: May nagsorry siya kasi nagbigay siya ng pagbabanta. Pag nag-hearing kayo ulit, sabi niya gano'n, di ba?
1: Bago ka magpaalam kay G-Boy, Senator Marcoleta said on the quote-unquote Blue Ribbon hearing last Thursday na marami daw sa mga media ang bayaran. At ang naging halimbawa niya, eh, nung nagsalita daw siya sa INC rally, hindi daw na lumabas yung pangalan niya sa mga malalapad na pahayagan. At hindi lang nag-iisa yung ganyan paratang. Even on Facebook, they are saying that mainstream media such as GMA Network and ABS-CBN and ANC are tumanggap daw ng mga maleta ng pera upang gawing leaning ang mga balita.
0: Pero kayo na lang ang mag-isipin nyo na lang yun, ha? Kung ang inyong dahilan para tawagin ang media na bias at bayaran ay hindi kayo naibalita, parang ang layo ng hulog naman nata nun. Diba? Ikay matampuhin pag ganun. Halimbawa, isipin nyo kami. Ako, 3 oras ang programa. Ilang minutong nagbabalita. Sa tingin nyo, lahat ng balitang yan ay maibabalita ko? Diba? Pipili ho kami kung aling balita yan. It's about the editorial right of the producers kung ano ibabalita nila. Pero it doesn't, kasi it's gonna be their objective subjectivity. Gets mo ba?
1: Yes.
0: Kung sino sa tingin nila yung dapat ibalita. Mm-hmm. Hindi naman, mukha ko.
1: Hindi naman
0: ako nagbabalita ng entertainment. Kasi sa tingin ko, yung mga nakikinig, mas kailangan nila yung oras ko para dun sa mga mas seryoso usapin.
1: Yes.
0: Ibig sabihin ba, ako'y binayaran para hindi magsalita na. Di ba?
1: O, tama. Tapos, binayaran ka ba ni Miss Hart? Or binayaran ka ba ng gantong artista para hindi balita yung issue niya?
0: Pero again, it doesn't mean na kami ay... sumasang-ayon sa statement na walang nababayarang media. Eh, meron ho nababayarang
1: media. Sigurado naman, o.
0: Meron ho.
1: Meron naman,
0: diba? O, pero kung ang inyong sasabihin eh, dahil hindi kayo nabalita at kaya yung tatawaging bayaran ng media, hindi kayo na headline. Itong si Alan Peter Cayetano, ganoon din ang sinasabi. Diba? Hindi kayo na headline. Parang malayo ho ang hulog nun. Mm-hmm. Ngayon, kung binalita kayo at mali ang binalita sa inyo, doon nyo sabihin yung bayaran. Pero, let's not make sweeping generalizations. Diba? I-pinpoint nyo sino sinasabi nyong media. Kawawa naman ho kaming matitino, diba?
1: Kawawa naman.
0: O, ako'y confident na sabihin matino tayo dito.
1: Oo.
0: 'di ba? Pero yung ganoon na sweeping generalization na karamihan daw sa media, nako sinasabi ko si Senator Marcoleta.
1: One more thing, KG Boya, ang well, sasabihin
0: natin, baka ibalita kanya lalo kang hindi ibalita.
1: Oh, hindi naman sa generalize ko rin ng media personal na, pero marami sa mga media, lalo na yung mga nasa taon na ang tinagal sa media, eh hindi naman mga 80-80 ang mga 'yan. Hmm. Eh sa sobrang updated ng mga 'yan, they fact and double check and triple check all the information that they get. Hindi naman na kasi hindi mo pwede basta-basta ibalita yung bagay na unconfirmed eh, 'di ba?
0: Actually.
1: 'Di ba? Or else you can say that this is unconfirmed news. Mm-hmm. Or ito ay chismis, 'di ba? Mm-hmm. Ito ay komentaryo. Pero Diyos ko, lalo na ang mga mamahayag na ilang taon na o dekada na sa pagsiservisyo, eh ang mga 'yan basta sabi naman natin na may sapat na kaalaman 'yan about the politics, about how things are happening in the government. So,
0: alam mo, ito base sa experience ko ha, may na-experience na ako na sinubukang gamitin ang media para sa political nilang hangarin.
1: Yeah.
0: Ito yung sinasabi nating unconfirmed reports. Sabi mo nga, hindi kumpirmado. Pero nagkukunwari na, oh, may ganitong nangyayari, may ganyang nangyayari. Kaya nga, kapag ka nagtitext ho kayo sa amin na may ganitong nangyayari, may ganitong report,
1: pina-fact-check
0: hindi ho namin
1: yan
0: agad iniere. Mm. Hindi ho namin basta-basta binabasa. Lalo na if it's gonna besmirch an image of a personality.
1: Or an institution.
0: Or an institution, kahit gaano tayo kagigil. Kasi minsan, mali din ang sarili nating interpretasyon. Or, ito madalas to ha. Sinabi po sa akin ng kapitbahay ko ganito ganyan ganyan ganyan.
1: Oh, yung anak daw po ni kapitan,
0: yeah.
1: Yung pinsan ni mayor.
0: Mga daw doon kami nag-iingat. So at least dito sa GV, we try to confirm it first from the authorities. Mm-hmm. Ngayon kung may nagkonfirma sa otoridad, then we break it to you. Mm-hmm. Pero kung yan ay mga haka-haka lamang, yan ay mga di umano lamang,
1: as diba? Much as possible. Eh.
0: Unless kung di umano at sasabihin namin sinabi ni ano na di umano, pwede 'yon. Kamukha ng mga binabalita natin, pag may isang personalidad and we quote them on that allegedly sinasabi nito na ganito ganyan. Oh. Pero hindi kami mismo ang magsasabi noon na unconfirmed report. At ibabalita namin sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, hindi ho madali ang trabaho ng mainstream media. Hindi ko na lang alam sa mga vlogger na hindi ho nilalahat.
1: Relax.
0: Hindi ko ho nilalahat, di ba? Kasi ang hirap ngayon sa panahon na ito, sinira ang reputasyon ng media, mas pinaniniwalaan yung ilang mga vlogger na mas obvious na binabayaran.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Kung tumatanggap
0: ka again, hindi ko ho nilalahat, ha? Dahil may mga kaibigan tayong vlogger at mga online journalist na ginagawa talaga ang trabaho nila na maayos. Mm. Di ba? Okay.
1: Ay naku. O, susunod na. Brunch takes!
0: Inunahan ako. Di oras na kasi. Baka pagalitan na naman kami. This has been KG Boy saying, thank you guys and God bless. God is great, all glory and honor. The best ka talaga, Lord. Leaving you with our Bible passage for today. Ito ho'y galing sa Philippians chapter 4, verse 7. Then the peace of God that surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Sa Tagalog, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya ang kapampangan, ating kapayapan alalagpus king abot ng isipan ng tao ibiyena sake kayo ning Dios ing kapayapan ayan iya ing papanatili king pangayabe yu puso at kaisipan kang Kristo Jesus. Oras sa buong Pilipinas 9:14 pahabol na pabate kay Attorney Jed Mendoza ng BFP. Good morning, Attorney Jed. Magbabalik po tayo tomorrow dito lang sa GV99.1 at GVM 792 naglilingkod sa bayan. Ako po si KG Boy. Bye guys. God bless. Love you. 9:15. Time check brought to you by Alaksan.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes! Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Ako ay Pilipino. Kinararangal at minamahal ang bayan kong Pilipinas. Iniibig ko ang aking lahi sa manlulupig di Pasisiil. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Maligayang araw ng kalayaan mula sa inyong Good Vibes Station, ang GV99.1, Your Good Vibes.
4: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bulo,
6: extra galing!
4: Igago,
6: para extra ka rin! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
11: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
12: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
13: Ah, eh ako ni Agyong gawa nita.
12: At tuna, in return of the kamba, binat niya po tang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexino
14: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
18: Capito Sports Bar in Mabalacat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, UKTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Mabalacat on Google Maps or Waze.
19: Patche Right Med Inc. pagkatiwalan, ipilit tayo ampong anyaran.
20: Basta Right Med, keta na akong kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
21: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
24: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
25: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo. United
26: Home. Unilab yan.
27: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
28: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
29: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
30: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila Apple, Tia Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
29: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
30: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
29: Cali, kaya everybody, every bubbly sa Bubbly Town.
31: Magnolia, feeling good.
32: Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
33: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
34: Different choices, same normal. Trust, abot kayang family planning para sa lahat.
35: Parents,
0: give your child quality education. Naabugaya! Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. From nursery hanggang senior high school. May 11,000 ESC subsidy for incoming grade 7 at 20,000 senior high school voucher for incoming grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated. Shaping bright futures with care and excellence. Academy Inc.
1: It's 9:20 a.m. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
3: Happy 40 together years!
2: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
3: GB99.1.
2: Will make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
3: This is your number one good vibe station, GB99.1.
2: This song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR.

0: Your Gut Vibes, GV99.1.
1: Good morning, Gut Vibes! It's your boy DJ Benjamin sa aking programang Brunch Takes. You're listening to our number one Good Vibes station, GV99.1, Your Gut Vibes. Saying hi to all of our listeners right now, sa mga ka-vibes natin na on the go! Habang sila ay bumabiyahe, ikaw man ay pasahero, pahinante, o ikaw ay nagmamaneho. Nagmamaneho para sa iyong travel, o nagmamaneho para kumayod. Happy, happy listening, and thank you very much for choosing GV99.1 to play on your background while you guys are on the go. Shoutouts also to our workforce, yung mga ka-vibes natin nakikinig doon GV99.1 habang sila ay nagtatrabaho at sumisikap kumita ng pera, kwarta, datong, salapi. Yan, happy, happy listening po sa inyo. Mga ka-vibes natin sa iba't ibang workplace nila. Shoutouts din sa ating Team Bahay and Team Tambay who's listening to GV99.1 while they're doing their daily routine, nagwawalis, naglalaban, nagkukusot, then nagluluto ng tanghalian. Happy, happy listening po sa inyo. Before anything else, ka-vibes, no? No. Sa mga anong sitwasyon ka ba madalas kabahan? No? Minsan hindi man natin sinasabi pero meron talagang kaba kapag nagpapalit lalo na ng iniinom na gamot na maintenance medicine. Lalo na kung maintenance yan, syempre, di ba? Kasi iba pa rin yung peace of mind kapag hiyang ka na sa nakasanayan mo. May mga bagay kayong subok na at hiyang na sa inyo. Yung lagi nyong binibili at ginagamit, ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko, rosuvastatin. Hindi yung generic, doon ka na sa subok mo. Hindi ako basta-basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko minsan na akong sumubok ng iba at hindi maganda naging epekto sa akin kasi bigla akong palit eh, di ba? Doon na ako sa nakumpirma at subok ko na Right Med. Kaya pag bumibili ako ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang ko, yung tested ko na. Oh. Kailangan yung right medicine at para sa akin, Right Med yun. Ano pang hinihintay mo? Oh? Try mo muna. Oh. Eh di kung hindi ko mapekto, palit ka, balik ka sa dati, basta Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. O sa mga parents dyan na first day ng pasukan ngayon o hindi ka pa nakakapag-enroll, alam mo bang hindi kailangan mahal ang future ng anak mo? Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Open from nursery to senior high school with ABM, STEM, and HUMS. Meron pa yung 11,000 ESC subsidy for grade 7 ha? At 20,000 senior high school voucher for grade 11 learners from public schools. O, Nazarene Academy Incorporated, what are you waiting for? Enroll na! Quality education made affordable! And if you're like me, who loves back-to-back live bands, best of billiard, Xiaomi food, some refreshing drinks, and also KTV rooms, well, I suggest for you to visit the bigger and better Capito Sports Bar in Mabalacat. Yan. Capito Sports Bar Mabalacat, open yan 24/7 at libre po ang entrance. 229 pesos pizza na yan sa Delish Cheese Dough Pizza. Order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza. Yes, tama ang dinig mo. For as low as 229 pesos only. Open din sila for franchise again very soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on their Facebook for more updates. First day ng school ngayon, ka-vibes ha? At marami sa mga millennials na katulad ko. Nagsisimula ng magpa-aral ng kanilang mga anak. Oh. Ako ka-vibes, first time ko itong magpa-aral no, ng anak. Excited at medyo nostalgic din kasi naaalala ko nung ako ay bata pa, elementary, at pumapasok sa school. Ikaw ka-vibes, meron ka bang natatandaan na unforgettable memory nung ikaw ay nag-aaral pa? Share mo naman sa amin, no? Kwentuhan tayo. Send me your message over to my number 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Gagawin nating light yung kwentuhan ngayon. Eh, since ongoing naman yung Blue Ribbon Hearing Committee, babalik-baliktad na. Hintayin na muna natin matapos, no, bago tayo mag-react. Pero ongoing yan, ka-vibes, ha? Magandang makialam. Sabi nga ni, what's his name again? Lord Vega. na okay lang naman hindi magsalita about it eh. Pero okay lang naman hindi mangialam, pero dapat may alam ka. Ayan, kung anong nangyayari sa bansa, ha? Good morning DJ Benjamin. Play naman po ako ng All These Ladies ni BGYO. Got you, sige, lagay natin yan, ha? Also, you can send a message on our Facebook page, Kavibes, kung meron kang music request, greetings. Preferably, top it music, no? Monday naman. Send mo lang sa aming mga numero yan or sa aming Facebook page. Simply search GV991 on your Facebook search bar para makapag-send ka ng private message sa amin. Shoutouts to Jeffrey Manabad Flores. Happy listening. Sending us a message via Facebook. Good morning, DJ. Have a blessed morning po. Babati po ako sa asawa ko, si Janet Flores. Good morning. Yan, love na love ka ni pare kong Jeffrey. Babati niya yan. Happy listening. Shoutouts to pare niya ni. Nakikinig din siya ngayon. Sending us a message via Facebook. Request niya yung bagong favorite music ko rin yan. Gold ni Kiara. Sige, line up natin yan sa ating request of music. Pero tambay mo lang nga niya ni, ha? Unahin na natin yung ating mga OPM music. Shoutouts to Catherine Santos listening right now. Happy Tuesday sa iyo. Ay. Ibang message pala 'yan, no. Monday pa lang ngayon, no. Happy Monday sa iyo, DJ Benjamin. Ako syempre timbaon palagi para makatipid at iwas abala pa. Ako rin nung ako'y elementary, oh. Para kain na agad at mahaba ang pahinga. O, pa-play po ako ng Tibok ni Earl Agustin. Nung ako ay elementary, ako vibes, no? Pag ako'y papasok sa eskwela, o, may dala akong kakaunting pera. Pambili lang naman ng inumin, no? Kung ano mang mabibili sa aming pantry. O canteen nung ako'y elementary. Napaka maliit na halaga lang naman. Kasi ka-vibes, pag tanghalian, naglalakad ako pa uwi mula eskwelahan, papuntang bahay para kumain na tanghalian. Malapit lang eh, walking distance lang eh. So tipid talaga. Tapos pagkatapos kumain, lakad ulit pabalik ng school naman. Yan. Ikaw ka-vibes, ano ka ba? Team baon ng ulam at kanin o baon mo pera? At kung baon mo pera, magkano yung baon mo nung ikaw ay elementary? Memories nung nag-aaral, excited, bagong gamit, bago lahat, baon. Yes! Oh. Si... Natatandaan ko nun, meron akong mga notebook na Sarah Geronimo eh. Cardo Dalisay na yung ano eh. Team Tanggol na yung mga notebook ngayon eh, no? Shoutouts to Gail Santos sending us a message. Sabi niya, boring kasi Ken kumubali. Itang teacher ko, mumunta bali. Ah, home study. Hindi, rich kid ka kasi Gail eh, kaya home study ka. Kami hindi ako. Naglalakad ako papuntang eskwela. Oh, nung grade 1 ka, magkano ang pamasahe sa jeep?

0: Maraming salamat po sa lahat ng nagpadala ng kanilang mga mensahe.
1: Pag-yem mo.
0: Balik eskwela na naman, ka-vibes. Meron nga bang unforgettable experience?
1: Oo, pan-pan-pan-pan.
0: Nung ikaw ay nag-aaral pa, share mo naman sa amin. Pwede mo akong i-text, ka-vibes, ha?
1: Okay,
0: pwede ka rin mag-send na mensahe sa ating Facebook page.
1: So, yeah,
0: shoutouts to Denden San Pedro. Sending us a message via Facebook. May baon na sandwich and pera, DJ. Pareho tayo. Merong baon na pera. Kakaunti lang naman, no? Tapos syempre may baong pagkain din. Nung ako ay high school, puro pera na lang baon ko. Pero yung pera, sakto pamasahe lang yan, tsaka pambili ng lunch. Wala, gipi-gipit. Okay, lima kami nag-aaral eh. Shoutouts to Jel Conanan, sending us a message via Facebook as well. Baon ko DJ, biskuit lang at saka hot chocolate. Kay bat na ning lunch, mamuli ko. Sa bahay na lang daw. Apat na kembot, bahay na namin. Pero manyad ko pa rin pera, po at babayu, kumu, saliku, ice cream. O kaya mais. Yung mga nagbebenta sa tapat ng eskwelahan, no, ang natatandaan ko nun, ka-vibes, na isa sa mga looking forward na biling ko pag uwian na. Yung sugar cane o yung tubo, alam niyo yun? Out. Yung binabalatan. O, tig 3 pesos lang sa tapat ng eskwelahan namin yan, eh, malapit dyan sa Astro. So yun sa mga namimiss ko. Parang ngayon, parang wala nang ganun eh. No? Parang hindi na napapansin masyado. Elementary, grade 1 and 2, 2 pesos kumu bakal, DJ Benjamin. Grade 3 to 6, 5 pesos kumu bakal. Pero nung pwede balikin dating era, mas buri kay era na rin batang 90s. Mura at simple, simple pa pamumuhay. Mura ang bilihin at hindi masyadong korap ang mga namumuno. Sakto lang, no? Yan ang sabi ni Jelly from Porak. Porak Soy, happy happy listening ha sa inyong lahat dyan. Shoutout to AJ Marlaxa. Malayo ang school ko, DJ Benjamin, kaya may baon akong lunch and pera. Namamasahe po kasi ako. Pareho tayo. Nung ako naman ay grade 1 and 2, pera at saka baon kasi namamasahe din ako. Eh. Pero nung grade 3, 4, 5, and 6, malapit na lang yung eskwelahan namin sa bahay. Nakakatuwa rin pag ikaw ay nagbabaon ng ulam kasi pwede mong i-flex yun sa mga klase mo eh. Tapos sa ulam sharing kayo, di ba? Those were the good old days. Good morning po, DJ. Tanong ko lang, bakit wala po yung 18X Marines sa Blue Ribbon Hearing Committee ngayon? O nga, no, wala sila. No? Isa lang naman ang... siguro yung pinaka-posibling explanation dyan. Ayaw nila yung nagpe-preside ngayon. For what reason? I don't know. Kung baka ayaw nilang ma-examine yung kanilang statement or wala silang tiwala sa mag-examine ngayon. Or maybe they are not confident dun sa story nila pag in-examine nung kuponan ni Senator Gatchalian. Kasi umpisa pa lang eh, no? Ito yung napansin ko sa dalawang hearing, ha? Usapang Senado na naman dahil naman. Iwas nga sana eh, gaso. Ito yung napansin ko sa dalawang hearing, ha? Nung Thursday at saka ngayon. Nung Thursday, hinayaan na magsalita yung 18 Marines, no? Siguro, sa susunod na hearing, siguro nila plano i-cross-examine. Pero this hearing, umpisa pa lang ng hearing, sinisilipan na ng mga butas yung mga explanation ng 18 Marines nung last hearing nung Thursday, no? Sa first part ng napunod ko, hindi pa tapos yung hearing, pero sa first part ng napunod ko, si Senator Rafi Tulfo pinatignan yung mga establishmento saka kinross-examine yung mga naging pahayag na last Thursday, katulad ng isang cellphone unit na paano daw ginamit yun ng cellphone unit to take pictures, hindi pa daw lumalabas yun. Pati marami pang sinabi si Senator Rafi also dun sa lugar kung saan daw sila nagpapalit ng pera. An establishment does not exist. Sa money changer, wala daw money changer doon. Marami pa silang siniwalat eh. So I think the main reason that the 18 ex-Marines didn't attend the hearing today Eh, ayaw nila yung nag-pepper side. Pero mas maganda sana kung andyan sila, no? Kasi para sa akin naman, ka-vibes, kung solido yung testimonyo nyo at wala ka namang mini-ake up dun, kahit balibalik na rin ang pagtatanong, diba? Hindi ka magugulantang kasi totoo lang naman yung sasabihin mo, eh. Mas maganda sana kung nakapag-attend sila para mas nanlinawan tayo. Mas maraming tanong yung tao ngayon, eh, sa mga sinabi nilang impormasyon. Ang tanong, maghihiring kaya ulit yung Blue Ribbon Committee ng Cayetano Black? Yun lang, abangan natin, ano?

0: Okay, vibes. Good vibes, Suktugan. Good vibes, Kwentuhan. Sa inyong number one good vibes station.
1: Kwasong aso, ta.
0: Tuloy-tuloy na natin yung ating sound trip. Ano? Ganun ba tayong ka-counting music requests sa ating
1: Q.
0: Kabit bisig lang sa inyong number one good vibes station, GV99.1. I'll be back after the short break only here at GV99.1, your good vibes. It's 10:24 in the morning. That time check is brought to you by Right Med.
2: Panunong dekalidad at mayangkiang bulsa, ipilit Method 1. Basta Right Med. Uling burimi, kumayap kayo.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Sa bawat Pilipino na lumalaban araw-araw, nariyan ang diwa ng ating kalayaan. Happy Independence Day, ka-vibes! At laging tatandaan na tayo ay Pilipino, malaya at hindi pasisiin. Dahil ang pusong malaya, pusong masaya. Let's celebrate our freedom. This is GV99.1, your good vibes.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. Babala. Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. If you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life, dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
2: Engkanta nga ini, dadala na kaya kayo ng Right Med. Panulong de kalidad at mayangkiang bulsa, ipilit Method 1. Basta Right Med. Uling burimi, kumayap kayo.

That was JB sa kanyang awiting Yummy. GV 99.1, your number one good vibe station. Shoutouts to Albert Altes Pogi. Yan, nakikinig siya ngayon. Happy, happy listening. Pabati rin kay Marian Silva. Yan ang pabati naman ni Irene Fatima Vicente. Happy, happy listening sa inyong lahat. And thank you very much for listening to GV 99.1 on a Monday morning. Shoutouts also to Z Miranda sending us a message via Facebook. Pagagakuan niyang mag-aral ko, Eko Bisa mag-aral. 1, 2, 3, isa yan sa mga nagiging struggles ng mga modern family ngayon, no? Yung drama sa first day of school ng kanilang mga anak. Oh, hinahanda ko na rin sarili ko dyan. O baka pag umiyak yung anak ko, umiyak din ako. 10:51 time all over the Philippines. Ano yung highlights o yung alaalang hindi mo makakalimutan nung ikaw ay nag-aaral pa? Send us a message on our Facebook page or via SMS line. Shoutouts to Ben Carlos. Kaya pala hindi binabasa light topic okay nung ako ay nag-aaral noong bata pa, pera baon ko. Eh ganun din bili ng tinapay or biskwit nanay ko edi pera nemo. Hanggang high school pera kaya lupa na ko pera. Nakakamiss din ng aral lalo na ding banana Q. Oo, yung nag-aabang sa tapat ng school, no. Yung banana Q at saka kamote Q or kamote fries. Buko juice, tusok-tusok. Yan. High school, pinakamasaya sa akin, DJ Benjamin. Hearing, nilalangaw kahit ako, hindi ako nanonood kasi hindi ako interesado. Bakit hindi naman? Dapat fair, no? Panoodin natin lahat ng Blue Ribbon na hearing committee. Try mo lang para hindi tayo one-sided, no? Para makita natin yung buong pyesa sa chessboard na gumagalaw. Kung bakit ganyan yung action ng kabilang grupo at bakit ganito ang action ng kabilang grupo. It's nice to see the politics as a whole game or a board of chess game. Hindi yung papanoodin mo lang yung mga pyesa na gusto mong panoodin. MC Kale sending us a message via Facebook page. Marami ako memories, may baon akong biskwit, rice, pamasaya, pero naalala ko noon may extra pera ako, 100 na tinatago sa libro ko. Ang laki ng baon ni MC Kale nung araw. 100, no? Rich kid talaga. Di ko po ginagastos pang emergency ko kasi malayo school ko. Good morning DJ Benjamin, shoutout sa Team Lakbay at sa lahat na nasa biyahe ngayon, happy happy listening sa inyo. Shoutouts din sa mga SMS sender na din. Again, shoutouts to Irene Fatima Vicente. Papabati siya. 3345, good morning din. Napakahaba ng off topic na. Oh, baka meron kang experience nung ikaw ay nag-aaral pa, no? Going karamihan ng mga estudyante ngayon sa public school, first day of school nila. 10:54 time all over the Philippines. Sabi naman ni 6290, DJ, sure ka ba na yun ang dahilan kung bakit hindi pumunta ang 18 Marines today? Oh, ang pinakasimpleng, this is an opinion, okay? Sabihin nyo naman, bayaran lahat ng media. Well, this is an opinion, no? I think the main reason that the 18 ex-Marines or 18 Maleta Boys, according to the AFP, hindi nag-attend ngayon, eh kasi ayaw nila yung nagpe-preside ng Blue Ribbon Hearing Committee o Blue Ribbon Committee Hearing. Yun lang ang nakikita kong reason, no? Ayaw nila na mag-attend kasi hindi sila kampante sa nagpe-preside. Siguro kung magpapahearing ulit, ito nga yung magandang abangan eh, kung meron ulit hearing ang Cayetano Black sa Blue Ribbon Committee. Kung magkakandak sila ulit, no? Wala akong narinig na next schedule ng Blue Ribbon Hearing Committee o Blue Ribbon Committee Hearing ng Cayetano Black. But again, according to Senator Erwin Tulfo, hindi daw legal yung hearing ng Cayetano Black. But according to the Cayetano Black, Senator Alan Peter Cayetano is still the Senate President. Iba rin ang sinasabi ng Gatchelian Black. They are saying that they are the new majority, no? And sila daw ang may kakayahan na mag-conduct ng Blue Ribbon Committee.

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
2: Ako ay Pilipino. Kinararangal at minamahal ang bayan kong Pilipinas. Iniibig ko ang aking lahi sa manlulupig. Di pasisiil. Mabuhay ang kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas. Maligayang araw ng kalayaan mula sa inyong Good Vibes Station, ang GV99.1, Your Good Vibes.
3: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
4: Eh ako niyag yung kawa nita.
3: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
5: Mas bilis banat kesa kayang apat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Airport na kami. San ka na? 10 a.m. na.
10: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
9: Ay, malabo.
10: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
9: Para malinaw.
11: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
12: EO, love your eyes.
13: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: Patche Right Med Inc. pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
15: Basta Right Med, keta na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
16: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos, no data cap. Experience better with converged fiber technology.
19: For inquiries, call FiberX hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
17: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
7: Let's go!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
6: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For Isn't It Nice? Isn't It Nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
5: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
8: Aray! Sakit ang katawan ko. Saglit lang.
14: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Pa-order pa po!
5: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
14: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
16: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
0: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila Apple, Tia Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
12: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
12: Cali, kaya everybody, every bubbly sa Bubbly Town.
15: Magnolia, feeling good.
18: Wait!
19: Isa-isa lang mga ka-vibe.
13: Huwag ka po maniwala dyan.
19: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
11: Your voice matters.
7: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mga halagang bagay.
20: There any objection?
7: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
21: Oy, wait ha.
7: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB 99.1. Up! Walang takeout!
22: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
23: Happy 40 together years!
22: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
23: GB99.1.
22: Will make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
23: This is your number one good vibe station, GV99.1.
22: Your good vibes, GV99.1.
24: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
25: 37, 10. At para sa mga winning numbers, 37, 10.
26: We are GV99.1.
27: This song is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!

0: And according to Senator Kiko, ito sa GMA News, no, just a few minutes ago, nilinaw daw ni Senator Kiko Pangilinan na hindi umano hearing ang isinagawa ngayon ng Gatchalian Block kundi isang consultative meeting bilang respeto umano sa ibang mga senador. Hindi ko pa natatapos yung hearing nga eh. I think it's still ongoing. Sumabay sa oras natin eh. Next time sabihan natin yung Senado mag-adjust sila ng time. Hindi naman ako rich boy, special kasi ako DJ Benjamin. Lahat naman na mag-aaral, no? At saka lahat ng bata sa magulang nila, special sila. I feel nice. Sugar and spice. Oh, ang dami nagsisend sa atin ng ano, ng mga... mga, what do you call this? News articles. Excited na akong magbasa ng mga news articles at saka panoodin yung hearing, ano. Ka-vibes, balik skwela. Ang karamihan sa ating mga estudyante sa public school, mapa-elementary man, high school, senior high, marami sa kanila first day ngayon. Ang tanong natin, ka-vibes, meron ka bang memories nung ikaw ay nag-aaral pa na hindi mo makalimutan? So good, so good, I got you. Top hits, tugtugan sa inyong number one Good Vibes Station, GV99.1. Keep those message coming, I'll read them all. At the moment, ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11:20 a.m.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo. United
10: Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
13: I have headache. I have body pain.
14: Pag two, pwedeng flu.
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
18: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
19: Halaga lang, ha?
18: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
19: Sandali, hindi pa ako tapos.
18: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
19: Thank you so much, amen!
18: Nakakalungkot.
20: Grabe kayo eh.
18: Minsan,
19: akala ko ba? Baby mo ako!
18: Nakakatakot.
20: Huwag mo nang isipin yung...
18: Minsan, nasa taas.
19: Lahat ng araw sa inyo.
18: At minsan...
19: Titikman ninyo ang patas ng isang apel!
18: Nasa ibaba.
19: Oo, sinabi mo pa.
18: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
2: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
21: Psst, I see dead people.

0: Ka-vibes! Sa mga anong sitwasyon ka ba madalas kabahan? No? Minsan hindi man natin sinasabi, no? Pero meron talaga tayong kaba kapag nagpapalit tayo ng iniinom na gamot. Lalo na kung maintenance medicine yan. Kasi iba pa rin yung peace of mind kapag hiyang ka na sa nakasanayan mo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi nyong binibili at ginagamit. No? Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko, ka-vibes, ha? Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan na akong sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko na nakumpirma na sa right med lang talaga ako kahiyang. Kaya pag bumibili ako ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines at para sa akin, right med yun. Basta right med, if symptoms persist, consult your doctor. Shoutout sa Delish Cheese Dough Pizza. Alam mo ba kabads, 229 pesos lang. Pizza na yan sa Delish Cheese Dough Pizza. Order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza. Open for franchise again very soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for more updates. Shoutout sa Capito Sports Bar. Visit the bigger and better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, best of billiards, yummy foods and refreshing drinks. Meron din sila dyang KTV rooms. Ang Capito Sports Bar sa Mabalacat po ay open 24/7 at ang malupit, libre po ang entrance sa Capito Sports Bar. First day ng karamihan ng mga estudyante ngayon sa kanilang eskwela, lalo na sa mga public school. Pero alam mo ba, ka-vibes, hindi kailangan mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Open from nursery to senior high school with ABM, STEM, at HUMS. Meron pa silang 11,000 ESC subsidy for grade 7 at 20,000 senior high school voucher para sa grade 11 learners from public school. Nazarene Academy Incorporated. Quality education made affordable. 11:55 time all over the Philippines. Before we say goodbye, kwentuhan muna tayo with DJ Nice dahil andito na siya para sa kanyang programang Isn't it nice? Yes, ka-vibes, maganda umaga po. Good morning, DJ Nice.
1: Good morning, DJ Benjamin.
0: Oh, meron ka bang baong pa-spice today?
1: Mauna ka muna.
0: Ano
1: kasi yung topic natin for today?
0: Balik
1: about the Senate.
0: Balik eskwela tayo today, no? Meron ka bang memories sa school na hindi mo malilimutan?
1: Ay, yung baon kong brownies na 5 piso.
0: Binibenta?
1: Tsaka yung tubig.
0: Ano yun? Binibenta mo?
1: Hindi. Yun na yung baon ko.
0: Yun na yung baon mo, brownies. Oh. Tandaan ko dati nung elementary ako, pinilit ako ng nanay ko magbenta ng pastillas sa eskwela.
1: Okay. Nagbenta rin kami yun. Nagrepack kami ng imported na chocolate.
0: Mm-mm.
1: Imported na chocolate. Yan.
0: Binenta sa school. Oh, how about you, DJ Nice? Oy, hearing ngayon na ng Blue Ribbon Committee under the Gatchalian Block. Ah. And again, nilinaw ni Senator Pangilinan na hindi siya official hearing. Ito is more of a meeting. No? In respect daw sa ngayong minority block na hindi pa nakakuha ng posisyon. No? Hindi pa daw napapamigay lahat. Eh. Some are asking ano bang nangyayari and some people are waiting if the Cayetano Block will still conduct a Blue Ribbon Committee hearing under the chairmanship of Senator Pia Cayetano. Do you have any opinions about this, DJ Nice?
1: Hindi pa ako updated enough.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ano bang nangyari? Walang pumupunta, di ba? Walang sumisipot. Kasi playing safe. Si former... Is he still a congressman? He's still a congressman, di ba?
0: Who?
1: Martin Romualdez.
0: Yes, he is.
1: Oh, so, hindi siya sumipot. Mm-hmm. Both hearings.
0: Mm-hmm.
1: The 18 Marines hindi rin sumipot today, di ba?
0: Yeah, but andun sila sa opisina ni Senator Robin Padilla. Andun sila sa building ng Senate. Ah. Pero instead na pumunta dun sa Blue Ribbon Hearing Committee, dumiretso siya sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. And according to Senator Erwin Tulfo, the main reason that they were invited is para naman hindi daw masabi ng bagong minority block or referring to the Cayetano block na iniiwasan kasi yun yung naging diskusyon ni Senator Marcoleta when Senator Ping Lacson is still the chairman of Blue Ribbon Hearing Committee hearing na bakit daw hindi ibitahin yung 18 Maleta Boys ang tawag sa kanila ng AFP, no? Kasi daw, hindi naman daw magandang i-relate sila sa institusyon ng Marines since marami sa kanila is nag-awol at yung iba is na-discharge ng without honors.
1: Yes, and now is a great time to test if they're really telling the truth, di ba?
0: Yeah, I agree.
1: If they're really telling the truth, wala naman sila ikakabahala sa pagsipot doon.
0: Mm-hmm. Well, I think the main reason that they didn't attend today is they don't want or they don't like the senators presiding at the Blue Ribbon Committee today. Siguro kung maghihearing ulit ang Cayetano Black ng Blue Ribbon, baka mag-attend sila ulit. But according to Senator Win Gatchalian, na kinukonsidera ng House of the Senate na Senator President Pro Tempore, is wala daw karapatan ng ibang senator na mag-conduct ng Blue Ribbon Committee, at si Senator Erwin Tulfo lang daw ang may karapatan na mag-conduct ng hearing or ng meeting, since he is the chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon.
1: Alam mo ba, DJ Benjamin, sa isang taon, halos 4 million ang lamang ng isang senador sa swelduhan. O kamusta naman?
0: 4 million ang lamang
1: ng... Sa isang manggagawa, sa ordinaryong manggagawa, halos 4 million ang lamang ng isang senador sa isang taon sa swelduhan. Dahil sa laki ng sweldo nila, di ba? O kamusta naman sila ngayon para sa'yo?
0: Hindi ko nakukuha yung question again. Kamusta naman sila? Anyway, mataas yung sahod nila, kamusta sila? Mukha naman silang aktibo sa social media.
1: Lahat. Sa pagpa-Facebook Live, no? Anyway, may mas nakakalungkot na nangyari.
0: Mm-hmm.
1: Have you heard about the earthquake?
0: Yeah, just less than an hour ago, I think, nung nabalitaan ko, meron ako nakipanood ng video na gumuho yung isang building ng isang radio station at saka ng isang fast food chain. So
1: General Santos, no? Let's pray for General Santos City ba? We haven't seen the details.
0: The details yet.
1: Hindi pa kami nakapag-research, no, sa details.
0: Still, it's a developing story, no?
1: 7.8 magnitude, oh, if I'm not mistaken. God.
0: Apakalakas nun, DJ Nice.
1: Wala pa tayong latest na updates. So hopefully, wala namang casualties, no? Pero
0: sana.
1: Let's pray for...
0: We are still praying.
1: General Santos, Jensen, in that area.
0: Mm-hmm.
1: Na wala naman nasaktan. Ang nakikita natin, mga viral videos, nagpa-flag ceremony mga bata. Imagine mo kung...
0: First day of school. Yeah. First day of school ngayon, sa maraming eskwelahan. And we are no stranger to this type of panic, DJ Nice, because just a few years ago, we have experienced a 6-point-something magnitude na ginulantang din ng mga Kapampangan. So,
1: let me double-check that 7.8, ha? Kasi I haven't gotten the time to read.
0: Mm-hmm. But sounds correct naman, research. No? Sabi ko nga, kailangan talaga ang book. Kasi unlike typhoons na may forecast na malayo pa lang napapansin na because of the satellite, itong mga earthquake at saka volcanic eruption, ito yung we can only predict, pero mahirap sabihin yung mismong date kung kailan mangyayari. So we have to be prepared, no? And nakakalungkot lang na parang marami pang opportunity ang government to, you know, inform, educate the people on what to do. Natatandaan ko dati, DJ Nice.
1: Earthquake drills.
0: Drills, oo. Nung ako ay high school, elementary, may earthquake drills kami parang every once a month, ganyan. Pero, sana mas maraming earthquake drills ngayon, no, sa panahon.
1: Review natin ulit yung what to do before, during, and after an earthquake.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung mga bata, liliit. Oh, imagine mo kayo, anak mo nandoon, ang lilitas ng earthquake, nag-umuugang gano'n, habang flag ceremony.
0: Kung sana nga natuto sila nung previous school year ng earthquake drill, mas madali sana. No? Ano bang baon natin ngayon, DJ Nice?
1: I also need to do more research, pero meron yatang mga DepEd guidelines sa school award system.
0: Yes.
1: Like, tatanggalin na yung high honors, high with high honors, highest honors. Well, parang academic excellence award na lang. Mm-hmm. Agree ka ba doon?
0: Ako, basta nabibigyan ng parangal yung mga estudyant.
1: Napaparangalan.
0: Yan! Good. Maraming salamat, DJ Nice, ha. Tumupi.
1: Sino pa makauta natin? Si DJ Donnie, nasa kanan.
0: Tumupi yung dila ko dun. Or, as long
1: malang
0: as...
1: Malang nilinggo ng wika, DJ Benjamin.
0: As long as this student who show excellence on some subjects or in the field of study itself, eh, dapat mabigyan ng acknowledgement. Eh, sa akin yun, importante yun. No? Para ganahan sila, di ba? Eh, nung elementary tayo, DJ Nice, importante pinag-uusapan yan na sa mga magulang, o anong top mo ba? Ganyan, di ba? Na pag-uusapan yan. Eh, parang pagtatanggalin mo naman yung top 1, top 2, top 3, or valedictorian, or ano.
1: Oh, kasi grabe yung... Tanda ako, merong time na grabe yung competition namin eh. Nakikikompete ako sa ganun eh.
0: Nga, ganun. Top 5, ganun. Oo. Oh. Ako rin, meron akong ganun memory.
1: Tapos, nasa na ako ngayon? Yung kapatid namin pala, kul yung grade, siya yung pinaka-financially successful sa amin.
0: Oh. Yeah. Well, congratulations sa kapatid mo.
1: Kasi yun yung magre-reflect sa, I mean, hindi naman yun mag-translate into success later in life. Well, lalo na kung halos yung buong klase eh, may award.
0: Mm-hmm. Well, it's nice to have those acknowledgement, no? And pwede mong gamitin yung fundamentals. Pero tama ka, DJ Nice. Hindi lang naman yun ang basihan ng pagiging successful. Also, hindi rin basihan ng laki ng sweldo sa pagiging successful. Nakita mo naman yung mga iilang senador na kumikita ng milyones taong-taon. Eh. Hindi nagpa-perform.
1: Okay, para imagine na lang natin pag bumoboto tayo, ay... 4 million yung, mas malaki yung sahod nito by 4 million sa akin. Ganun na lang.
0: So, ibig sabihin, mataas ang sahod, importante ang trabaho nila. Abangan po natin yan, ha? Merong abang...
1: Hindi, meron din yung sa class suspension.
0: Yeah,
1: magbabasa din ako about it. Like, dapat ba nasa discretion na lang ng school? Kasi di ba mainit? O lahat, all classes, no, suspend mo? Ganun? Mm-hmm. Or nasa discretion na lang ng school, yung gano'n.
0: Mm-hmm.
1: Pero magbabasa pa ako.
0: Oh, kasi may bagong parang guidelines sa pagsususpend ng klase, no? Merong parang bagong diba, guidelines
1: parang
0: ang...
1: shotgun na lang na parang, ay, walang klase lahat. Diba? Kasi wala silang natututunan.
0: Oh, pero naisip ko, DJ Nice, it's nice din na meron na tayong... background sa process ng distant learning. So, kung sakaling man na hindi talaga makapasok ng estudyante, this time, we can use it as an alternative. Dati kasi, ano eh, walang choice kundi mag-online dahil may kumakalat na pandemya eh. Pero now that the pandemic era is done, yung magandang magamit natin itong mga natutunan natin sa distant learning. Para just in case that we will suspend class at kaya na mga mag-aral ng bata sa bahay, di ba? Makapagpatuloy kahit papaano yung learning. Yun ang sa akin dyan, ha?
1: Yung iba nga lang, modules ang...
0: Modules, so...
1: Dahil wala silang access siguro sa internet.
0: Mm-hmm. Again, this is a good alternative. Alternative, ha? Not to replace the real thing, yung face-to-face classes. Para sa akin, mas effective pa rin yun. Ha? Express how it is. Okay? Okay na, DJ Nice? Meron ka bang tanong
1: na,
0: para sa akin?
1: Iiwan ko na yung spice ko dito.
0: Ay, abangan niyo po ang programa ni DJ Nice. Ha? Hanggang alas 3 po si DJ Nice dito sa kanyang programang Isn't It Nice? O, papaalam na muna po si DJ Benjamin. But I'll see you tomorrow, Tuesday morning from 9 a.m. to 12 noon. Same station dito yan sa GV99.1. Your Good Vibes. It's 6 minutes past the hour of 12. That time check is brought to you by BioJessic.
2: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
3: Hey, Ka-Vibes! Always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe! A Good Vibes reminder from GV99.1.
4: Patche Right Med Inc. Pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
5: Basta Right Med, keta na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
6: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Panunong dekalidad at mayangkiang bulsa, ipilit Method 1. Basta Right Med. Uling burini, kumayap kayo.
9: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
10: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
11: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
12: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
15: Fun vibes? Check!
13: positive energy and mindful kulitan? Check na check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GV99.1.
15: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
18: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
19: Drink light, live light, Sunmig Light.
20: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
21: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice.
22: For Isn't It Nice?
21: Isn't It Nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
23: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
24: Happy 42 together years!
23: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
24: GV99.1.
23: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
24: This is your number one good vibe station, GV99.1.
25: OPM naman.
26: OPM naman.

0: This song is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
1: Uy! Sino na yun ah? Tara, lapitan natin! Idol! Flip back tayo!
2: Tara, isa lang, kuya!

wouldn't it be nice kung nice nga para sa lahat ang first day of school? Well, hindi naman first day of school para sa lahat, no? For many university students nga, kakasimula lang ng bakasyon. Meron din yung kakasimula lang ng bakasyon, pasokan na uli. Iba-iba na yung mga scheduling ngayon, no? Lalo na sa mga university students at sa mga private schools natin.

0: Pero gaya nga ng napag-usapan namin ni DJ Benjamin kanina, buti kong nice sa lahat eh. Nice para sa lahat ang first day of school. But let us pray for Jen San and affected areas in Mindanao, no? Kasi kasalukuyang nakataas ng full alert sa rehiyon. Matapos yanigin ng isang napakalakas na magnitude 7.8 na lindol. Yung mga nakikita natin na viral na videos ngayon sa news ay yung mga tipong pati yung fast food chain, gumuguho. So ngayong June 8 ito, 2026. Unang iniulat ng FIVOLX na magnitude 7.0 ang lindol sa Maasim, Sarangani, ngunit itinaas ito sa magnitude 7.8 na may lalim na 33 kilometro. So ramdam ang lakas ng pagyanig sa lungsod kung saan naitala ang intensity 7. So patuloy lamang ang pagtutok natin sa GV 99.1 at sana kayo ay nakatutok sa ating GV AM 792 naglilingkod sa bayan dahil dyan natin pinopost ang ating mga breaking na news updates and happy 30th anniversary po sa ating sister station na GV AM 792 kahapon ito. At salamat sa patuloy ninyong pagseserbisyo. Kaya naka-follow ako dyan na updated ako sa mga latest news and updates. So kung hindi pa kayo naka-follow, ayan, it's GVAM 792. At lahat ba yung naka-follow na rin sa GV 99.1, your good vibes. So kamusta ang first day of school so far sa mga may estudyante sa public school na naga-first day na nga today? Ikaw ba ay na-excite? Ikaw ba ay biglang ligaya ka dyan dahil walang nanggugulo sa iyong panglilinis? Oh, tapos biglang namimiss mo naman yung anak mo, ganun. Baka mamaya, helicopter parent ka pala, nakabantay ka sa anak mo, no? Sa school, nandun ka lang the whole time. So let us know 0967-069-5768 0908-516-4466 and pwede rin kayong mag-message sa ating Facebook page GV99.1. At para sa mga karagdagang balita, no, yung mga detalye ng ating mga balita, lagi kayong mag-tune in sa The Morning Roundup with DJ KG Boy. Monday to Friday yan, 6 to 9 a.m. sa GV 99.1, your good vibes at GV AM 792, naglilingkod sa bayan. Pero ito yung mga latest na nakikita naming updates, no? Pansamantalang sinuspende ng Civil Aviation Authority ang lahat ng operasyon sa Paliparan, sa Jen San. Tapos ay isinuspende mga klase sa mga apektadong lugar sa Mindanao ng ating Pangulo. Utos ito ng ating Pangulo. At naka-full alert din ang Philippine Red Cross at mabilis na magde-deploy ng mga volunteers at ambulansya upang rumesponde sa mga nangangailangan. And hopefully, yun nga yung pinag-pray din namin ni DJ Benjamin, eh wala namang nasaktan. A quick time check, mga ka-vibes.
1: 40 p.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: So, Monday mood for the first day of school. Ikaw ba'y na-excite? Kamusta naman ang first day of school? Or baka hindi pa nag-start ang school ng mga bata? Ikaw ba'y nakipag-siksikan sa public school? Kasi mga parents, alam nyo, ang perception natin pag private, di ba, mahal? Hindi kailangan mahal ang future ng anak natin. Enroll now at Nazarene Academy Inc. Open from nursery to senior high school with ABM, STEM, at UMS. So may 11,000 pesos ESC subsidy for grade 7 at 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners from public schools, Nazarene Academy Inc. Quality education made affordable. So kamusta naman yung first day of school ng mga bata? Baka ikay ay nataranta. Buti na lang, halimbawa nag-takeout ka kahapon ito. Hanggang ngayon eh, fresh na fresh at malambot na malambot pa rin. Uy, magandang pambaon ito ah. Order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos and they're open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Ang isa ko pang tanong ay ilang beses kang nag-snooze? Here's Avicii with Wake Me Up on GV 99.1.

0: Side test.
1: Monday mood for higher grades. O kaka, open pa lang ng school, higher grades na agad. Kung sakali man, no, na talagang palitan na. Kasi medyo naguguluhan pa ako, no, sa latest guidelines. Ewan ko ba ba't kami ni DJ Benjamin gusto namin pinapahirapan yung sarili namin. Gusto namin yung nagre-research ng kung ano-ano. Kung sakali man, no, na talagang palitan yung grading system ng ating education department, na halimbawa, yung sa award system, na halimbawa, wala na yung mga high honors, highest honors, basta academic excellence na lang. Monday mood sa ganun. ano masasabi niya dyan? Kasi back to school yung usapin natin ngayon, di ba? Kamusta naman ang inyong back to school? Kung nag-back to school na ang inyong mga Junakis? Ikaw ba yung na-excite today? O baka hindi pa naman pasukan ng mga chikiting at marami ka pang time mag-prepare. So Monday mood for the first day of school, Monday mood to wake up extra early, nakailang snooze ka ba? Sa'yo ba matik na yan? Matik ba yung gumigising ng maaga? Parang kailan lang pinag-uusapan natin, no? Yung mga top riches in the world, matik sa kanila yun. Halos yung mga wealthiest, matik sa kanila yung gumigising ng maaga. Diba? Sana all matik. Paano ko yung work mo panggabi? Nasa nightlife industry ka, tulad ng Capito Sports Bar in Mabalacat. Good morning po, Team Capito. Good morning pa lang sa kanila ngayon. And you can visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. They've got back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms, and they're open 24/7 with free entrance. So ayan, no, Monday mood for the first day of school. Kamusta naman? Or baka wala pa? To wake up early, nakakailang snooze ka? Monday mood to stay safe when there's an earthquake. Ikaw ba, anong karanasan mo? How did you stay safe? Nag-duck cover and hold ka ba? Pag may nearest exit, lumalabas agad? Ayan, baka pwede ka mag-share ng karanasan mo. Monday mood for better class suspension guidelines. Ito na naman tayo eh. Ba't ikaw na naman mag-research dyan? Hindi, kung sakali, ano yung tingin mo magandang maisasuggest mo na class suspension guidelines? Dapat ba nasa discretion ng school, ng LGU? Diba, nagkaroon pa ng usap-usapan noon na mga nag-trending si Abangers, di ba? Dahil si Abangers magde-declare. Kasi yung iba sabihin ay hindi naman umuulan dito sa amin. And how do you think can your school improve its award system? Kung sakali. No? Kasi napansin ko lang ngayon, basta ako nung kapanahunan ko, konti lang yung nagkaka-awards. Baka kasi ngayon na napakarami na may awards. Baka halos lahat na lang may awards. Paminsan tuloy iniisip ko, merong best in listening, ganon. Ano ba yung pang PR ba yun sa parents or what? Hindi naman lahat ha. Pero ako, nung kapanahon ko kasi, konti lang ang may awards talaga. So talaga you really need to work for it. Kaya nga nasabi ko, kahit ang dami pang awards mo, minsan yung may palakol pa yung magiging boss mo. O, yung kapatid naming ano, panay palakol yung grades. Diba, ilang beses ko na kunento yun. Siya yung pinaka-successful sa amin. Siya nga yung boss namin actually. Ulit. Literal din namin siyang boss, no?

radyo mapapakinggan. Hoy, congratulate na natin si Alex Ayala na nag-champion lang naman sa Birmingham. Our very own Pinay Alex Ayala. Our golden girl sa tennis. Dito lamang sa ating number one good vibe station, GV 99.1.

0: Gwen Stefani with Luxurious on your number one good vibe station, GV 99.1. Monday mood, mag-snooze na mag-snooze. Nakailan ka today? O ikaw, matik na ba sa'yong pagising sa umaga? Baka yung mga nanay ngayon nag... as early as 4 a.m. dahil sa back to school rush. So, kamusta naman Monday mood for back to school? Sa mga nag-back to school na first day of school, kamusta naman? Mag-share naman kayo ng inyong karanasan. Dahil itong sinasabing traffic ni Onyeng, naranasan ko na rin. Diba? Mas may mga traffic bottlenecks na. Bandang 12 or magta 12, may mga nagsilabasan ng mga bata. Baka bumalik na yung dati kong routine, yung sa ilalim ng tulay. Anong tulay kasi ito? Ba't biglang nakalimutan ko kung anong tulay? Ah, Bakan Bridge. Ayan. Baka hindi na naman tayo magdadagdag sa ating oras. Baka may labasan dyan sa ilalim ng Abakan Bridge. Ganon. Diba noon, halos araw-araw tayo dyan. Kaya magdagdag na tayo ng extra time, no? Ngayon na medyo ma-traffic na, syempre pasokan na. May mga lumalabas na alanganin din yung oras. So, tansya-tansyahin na natin yan. Ang masasabi ni Bien Carlos, no? Napakahaba kasi nitong mga guidelines na ito. Mauubos talaga yung baka isang oras. Kung babasahin ko sa inyo, pati yung mga class suspension guidelines, ako'y medyo nalilito pa. Pero masasabi kasi ni Bien, no, kung sakali, eh wag naman sana tanggalin yung high, highest honors, kasi yung kapatid niya daw, todo effort talaga para siya yung high, siya yung highest. Dahil pag ganun, pati yung baon niya nagiging highest. At sa mga sa atin na hindi na palaking luxurious, baka pinalaki ka rin 5 pisong brownies, tubig na baon. Ang saya-saya na natin sa Delish Cheese Dough Pizza. Parang luxury na, di ba yung ganito? Pero 229 pesos lang siya. And they'll be open for franchise again soon. So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Given the chance, given the budget, I think, you know, as a parent, definitely we would pick a private school. Di ba? At yung perception lagi is, ay, mahal sa private school. Pero hindi kailangang mahal ang future ng anak mo. Enroll now at Nazarene Academy, Inc. Open from nursery to senior high school with ABM, STEM, at UMS. May 11,000 pesos ESC subsidy for grade 7 at 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy, Inc. Quality education made affordable. And a quick time check of vibes.
1: 3:20 p.m.
2: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
0: At huwag nating kalimutan, Father's Day is right around the corner and we can celebrate pre-Father's Day with Soul Balladeer Garrett Bolden sa Capito Sports Bar ito sa Mabalacat, June 20, Saturday, 7 p.m. onwards. Reserve your seats now and message Capito Sports Bar on Facebook. Uy, shoutouts kay Sir Max Folk, ha? Marami akong nakakalimutang batiin. Like when I'm outside of the station, eh, batiin mo naman ako yung shoutouts mo ko kasi parang nahihiya sila mag-text or mag-message dito, no? So, saying hello kay... Christopher Lee Chua! Isang anghelenyo itong si Christopher Lee Chua. Natatawa nga ako kasi laking GV daw siya. Kaso dahil, well, siguro kahit ako naman, ano, no, Christopher, alam mong sign na tumatanda na ay kapag masyado ka na excited sa Throwback Thursday. Yan. Si Christopher Lee Chua ay excited pag Throwback Thursday dito. At every Sunday. Yan yung mga paborito niya. Pero araw araw-araw naman siya nakikinig. So, happy listening sa'yo, Christopher. Yan, Tigangheles City yan. To Ma'am Kat Yuzon from Mabalacat, Sir Alfie Maliari and the Maliari family, Omar, Villio Vicencio, Rodmar, Serrano. Yan, thank you for tuning in. Sugar, honey, sexy baby, when we touch it turns to gold. Shoutouts din kay Fatima. Masasabi naman yun, yung first day of school, ayun, kakarating lang namin mag-asawa kasi si Bunso ayaw paiwan, umiiyak. Hindi tuloy ako nakapasok sa work. Kaya ang daming busy-busyhan today. Busy-busy sila sa first day of school, naghahatid, todo bantay sa mga bata. Uy, anyang pinatubo, yun yung nakakatakot na ranasan ko, DJ Nice. Speaking of ha, the anniversary of the eruption of the Mount Pinatubo is on June 15, right? So it's a special non-working day. I mean, it's a long weekend, diba? It's Independence Day, June 12, and then Pampanga Day on June 15. Oh, correct me if I'm wrong ha, wala kasi akong kodigo na hawak. Bigla lang kasi bringing up ni Onyeng ang Mount Pinatubo. I mean, got Mikhail also tuned in. Sabi niya, DJ Nice, kanino ka naniniwala? Ay, iniiwan ko yung politics or yung politics sa Spice Steaks. Diba? Sabi ko yung mga usaping politics, natapos na kami ni DJ Benjamin dyan kanina sa Spice Steaks. At si Gail Santos naman, unang pasokan ng mga bata, maraming mga cars. Ayun nga, eh, feel mo talaga yung traffic. Si Nyanyi naman, ay, hindi ba ito na-play ni DJ Benjamin kanina, yung Gold? Kasi magpa-OPM na kasi ako nito eh. Tapos may throwback song request pa itong si Omar. Oo, nalilate yung pasok ng ating mga song request. O Kahal na Langit by Mackie ang request ni Catherine Santos. Excited sa mga bata sa pagpasok dahil bagong kanilang uniform, mga shoes at mga bags. Si Dina McGregor nagpapa-shoutout sa kanyang apo na si Charmaine. Pumasok na siya sa school, kinder at good luck po. AJ Marlaxa, eto na nga. Na-attract na rin natin ng ating mga R&B fans. Kaya singit na natin ang R&B song ni AJ Mar. Chris Brown with you on GV 99.1, your good vibes.

0: Vibe Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
10: It's Melee Friends.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 4:20 p.m. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Ako ay Pilipino. Kinararangal at minamahal ang bayan kong Pilipinas. Iniibig ko ang aking lahi sa manlulupig di pasisiil. Mabuhay ang kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas. Maligayang araw ng kalayaan mula sa inyong Good Vibes Station, ang GV99.1, your Good Vibes.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: It's Mele Francis.

0: It's 5:40 PM.
1: This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Ako ay Pilipino. Kinararangal at minamahal ang bayan kong Pilipinas. Iniibig ko ang aking lahi sa manlulupig di pasisiil. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Maligayang araw ng kalayaan mula sa inyong Good Vibes Station, ang GV99.1, Your Good Vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
9: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
10: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: It's a belly breath.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's a belly friend.

Para sa lahat ng pinagtagpo pero hindi tinadhana, awitin mula sa bandang Magnus Haven, that's Imahe. And coming up next, para naman sa mga umaasa pero hindi magkakatuluyan, this is Kundiman from the Boys of Silent Sanctuary, playing here on your number one good vibe station. This is GB 99.1, your good vibes.

Music coming from True Fate, that's perfect. Play here in your number one good vibe station. This is GV99.1, your good vibes. 51 minutes after the hour of 8 this Monday night, June 8, 2026. And we're down with our final stretch of our program. Of course, this is your Musikerong Kabibes DJ Rog, hanging out with you from 6 p.m. to 9 p.m. That's every Monday. Dito sa programa natin puno ng tugtugan at positive energy. This is Plug and Play, live music and good vibes. Plug and Play. Sa natin yung final batch ng mga pabati natin. Sabi nga nila, medyo nag-enjoy. Kapag nag-enjoy ka talaga, ang bilis ng oras. Pero bakit daw kapag nasa trabaho, parang ang tagal matapos or maubos ng oras? Kanya-kanya yan. Hello, Norberto. Happy listening sa iyo. At sabi ni Catherine Santos, happy Monday po. Happy Monday sa iyo, DJ Rods. Pakiplay niya naman po ang Pinoy Ako by Orange and Lemons. Thank you, ingat, and God bless. Gonna give you another song from Orange and Lemons na nakalineup dito. Sana magustuhan mo, Catherine Santos. And happy listening din sa iyo. At maraming salamat for joining us this Monday night. Pagbabalik. Nawala lang ng isang linggo. Isang linggo. Okay, maraming salamat for joining us. Of course, save nyo na, mga ka-vibes, yung ating text lines para anytime na gusto ninyong mag-message at tumawag, mabilis na lang yan. 0967-069-5768 and 0908-516-4466. Ating mga social media pages from Facebook, TikTok, X, and Instagram. Search nyo lang ang GV99.1. Like and follow us. Actually, pwede rin kayo mag-message dyan. Tulad ng ginawa ni Catherine, na nag-message sa ating Facebook page. Maririnig nyo rin kami sa Signal TV Channel 306 and online via Radio Garden app and Mixler app. Download yung mga apps na yun and search GV99.1. At again, pumunta kayo sa inyong mga web browsers at itype ang www.mixler.com/GV-99.1. Maririnig nyo kami, mga vibes, anytime, anywhere. Kahit tayo pansamantala magpapaalam muna. Pinanetan kong nakakakwentuhan natin namin kayo ulit bukas kung tayo ay mapapadpad ulit. At gusto ko lang i-shout out at pasalamatan si Marky sa pakape. Ayun. Salamat.

kayo magbigay ng mga suggestions ninyo. Tignan natin. Buuin natin yan. Nagpapa-shoutout, DJ Klee. Okay na, DJ Klee, ha? Wala nang ano, ha? Shoutout sa'yo. And, bago tayo magpaalam, mga kabibes, so ko lang sabihin sa inyo, always reminding you about this. Ano man nangyari sa araw mo ngayon, maganda man yan, hindi masyadong maganda, whether it's good or bad, bukas naayos din ang lahat. Tomorrow's another day, another opportunity to make it better. And for our final song, leaving you a music from the band Orange and Lemons. Para sa lahat ng mga may hinihintay umuwi, at ako'y uuwi na. This is Hanggang Kailan, playing here on your number one good vibe station, GB99.1, your good vibes. I'll be seeing you next week, mga kabibes. This is DJ Rog. See you next week.

0: Yeah, good vibes and the headlines are the morning roundups. All as bon at 6:46 ng umaga. Today is the 9th of June 2026, and we would like to dedicate this show, this episode, to our amazing sister station kung saan napapakinggan din ang The Morning Roundup. Today is GVAM 792's anniversary! Sa lahat ho na mga ka-vibes, ho natin over the backod sa kabilang station. Karagya ka tamong talasuyon pong talapakiramdam kay GVAM 792. Karingal Doldo, makiramdam, manibata, abak hanggang bengi. Happy anniversary po sa ating lahat. Sa lahat ating mga kapa-broadcasters, maraming salamat sa inyong patuloy na paglilingkod sa bayan. Siyempre, mga bossing namin. Ang Galang and Villegas family, thank you so much for giving us this opportunity to serve the nation. At sampu po ng ating mga kasamahan sa news team, kami ho'y lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta. Ngayong nagbe-birthday na naman ang GVAM 792. Happy anniversary po sa atin. At itong pagpupunyagi ho na ito, hindi lang ho limitado sa aming mga kawaniho ng GV Radios. We extend this to you as well. Dahil kung wala ho kayo, hindi wala ho kami dito, hindi ba? Maraming salamat po. And once again, happy anniversary, GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Alright. Kamusta naman ang ating araw ho ng Tuesday? Nakapagpagas ho ba kayo? Eh, mix na naman ang galawan, ha? There is, again, a mixed adjustment in the prices of fuel in the Philippines. Ito ho yung inaasahan ho natin, no? Mula ho sa iba't ibang advisories sa mga industry players. Pero mukhang going up lahat, no? Halos lahat ho, pataas. May mga presyo na kakaunti ang pagtaas, pero our adjustment is going up. Sa iba't ibang fuel companies, iba-ibang ginagawa ho nilang adjustment starting today. So, mula sa Sea Oil Philippine Corp, ang adjustment po nila sa gasolina, tataas ng 30 centavos per liter, ang diesel 5.77 pesos per liter, at ang kerosene tataas ng 8.10 pesos per liter. Sa Shell, ang itataas naman ho ay 30 centimos sa gasolina, 4.85 kada litro sa diesel at 4.75 sa kerosene. Sa Uni-Oil naman, 0.30. Diesel, 4.90. Iba-iba ho yung adjustment pero pare-pareho hong pataas. Sa gasolina, medyo kakaunti ho yung adjustment, no? Kapiranggot lang, 0.30 lang or 30 centavos per liter lang. Pero yung diesel, medyo mabigat na ho to sa bulsa. 5.77. Hindi nga ho ba, hinihingi ho namin sana ipatuloy ho bumaba ang presyo. Bakit may pagtaas na naman? Gulay. Sige mga ka-vibes, yung sinasabi ho ng oil industry source projected a mixed movement. Pero ngayon, hindi ho mixed, ano? Eh, puro pataas po. Retailers last week rolled back per liter by a minimum of 4.76 for gasoline, 9.26 for diesel, and 10.86 para naman sa kerosene. Pero ayan, after ng rollback, hike na naman. 6:50 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Maganda umaga ho, tayo ho'y naka-live na. Gusto ho ninyo manood sa programa, pwedeng-pwede ho yan because we are already live right now on Facebook. Please join me and say good morning at least. Sino ba ang ating Buena Mano kaya for today? Again, that's facebook.com/GV991. Pero magtutungo ho tayo sa ating instant shoutout matapos ho natin kamustahin naman ating weather ngayong araw. Mula sa pag-asa, meron hong southwest monsoon na nakakaapekto ho sa western sections ng northern and central Luzon. Wala po tayong bagyo ha, pero hanging habagat po itong nakakaapekto ho sa atin. With that, we're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, at Zambales dahil ho sa southwest monsoon. Habang partly cloudy to cloudy skies naman with isolated rain showers or thunderstorms ang asahan sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng ating bansa dahil ho yan sa localized thunderstorms. Ang ating sunrise kaninang 5:26 at sunset asahan at 6:24 p.m. Oras sa buong Pilipinas, 6:51 na ho ng morning mga ka-vibes. Diretso na tayo sa ating Instant Shoutout! Who's our Buena Mano today? Ayun! Magandang umaga sa ating Buena Mano, Nanay Pines Jackie. Good morning and God bless you too. Followed by our Rank 2, Ate Riza Gamboa, Makulimlim Amalisangan. Hello to Engineer Norma Kabigting. Maganda umaga daw sa mga bumabiyahe papunta sa school at trabaho. Ingat daw kayo. Good morning kay Marvin C. Lopez. Tumama ka din sa wakas. Kasi kahapon ang pabati mo, good evening. Parang napuyat ka kahapon, ano? Oh, good morning sa iyo. Ganun na rin kay Francis Anthony Gador, kay Dorothy Jane Celidio at ang Lopez family. Kay Ma'am Catherine Santos, magandang umaga. At pa-shoutout sa kanyang mga apo na araw-araw nakikinig. Second day of classes ngayon. Kids, ha? Good luck. Cassie Austin and Kaylin, paplito ng Cupid by 5050. Thank you. Ingat rin. God bless. Kaya payo ko lang sa inyo mga nag-aaral. Enjoyin nyo ang pag-aaral ninyo. When I say enjoyin, hindi naman maglaro. Bota naman patitinga pong kong mamyalo. Seryosong bagay po, tapag-tripan niyong teacher. Yung mga kanita, find the joy in learning. Ibig ko sabihin. sa ganung paraan, mas tatatak sa isipan ng mga pinag-aaralan. Kaya good luck din sa mga kaguruan. Yun din ang challenge sa kanila eh. How to make learning very interesting. How to make learning fun. Hindi yung tipong parang nananakot tayo palagi. Ano? Hello kay James Nakpil Centeno. Shara daw sa mga katrabaho daw niya sa hospital. Salamat sa libreng 1K pagas sa lahat ng empleyado habang mataas pa yung gas. Wow! Sana all! Siyempre, hindi ho natin babanggitin yung pangalan ng hospital. Pati yung location, baka mamaya ma-promote. Kasi pag sinabi ko location, alam na nila kung anong hospital yan eh. Okay, pero mabuhay kayo dyan ha. 1K daw na pagas sa lahat ng kanyang mga empleyado habang mataas daw yung krudo. Hello kay Harold Tiglao Miranda. Maganda umaga. Thank you for listening. Ganoon na rin kay Bernard Kiambao. Aga mo naman ng bobola naman, Bernard. Napakagwapo daw ng umaga. Ang umaga pala ang gwapo. Akala ko naman akong sinasabihan. Hello daw to Nanny Pines at to Miss Rye from Bernard ng Bataan. Good morning. 6:54 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Diretso na po tayo sa ating unang batch ng headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Meron ho muna akong maikling update dito ho sa gumuhong building ho dito ho sa Balibago, Angeles City. Bago ho tayo magtungo sa ating apat ho na paunang headlines today, umakyat na po sa 30 ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng isang gusali dito ho sa Barangay Balibago, Angeles City. Matapos matagpuan ng mga rescuer, ang isa pang bangkay, Martes, lagpas 12 midnight ho, ano? Nakita ho ang bangkay na ito. So, 30 na ho, 30. 30. Ito ho'y galing sa Facebook page po ng Bureau of Fire Protection Central Luzon. Uri, pakikiramay ho sa lahat ho ng mga biktima at pamilya ng mga biktima ho ng mga nasawi ho sa trahedya ho na iyan.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: At para sa ating first batch of headlines today,
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Dalawang dating bodyguard ni Zaldico binawi ang naunang salaysay na nagdadawit umano kay Senator Loren Legarda sa pagtanggap ng maleta.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Senator Erwin Tulfo, opisyal nang nag-inhibit o mag-iinhibit sa imbesigasyon ng Senado sa umano'y anomalya sa flood control projects.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Office of Civil Defense iniulat na pumalo na sa 35 ang nasawi sa higit 100 naman at higit 100 na sugutan sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: At grupo ni Senator Gatchalian kinilala ng kamara sa paghahanda para sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ngayong araw ng anibesaryo ng GBAM 792 naglilingkod sa bayan.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Opisyal ng binawi ng 28 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang kanilang naunang salaysay na nag-uugnay kay Senator Loren Legarda sa umano'y pagtanggap ng mga maletang naglalaman ng milyong-milyong piso. Sa isang press briefing kahapon, araw ng Lunes, kinumpirma ng kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod na nagkamali umano ang kaniyang mga kliyente sa kanilang unang testimonya kaugnay ng isinusulong na imbestigasyon sa mga flood control project. Ayon kay Attorney Baligod, batay sa pinakahuling pahayag ng kaniyang mga kliyente na ibaba lamang umano ang mga maleta bago sila agad na umalis kasama si Ko. Anya, hindi aktwal na nakita ng dalawang dating bodyguard kung naipasok ang mga naturang maleta sa loob ng compound ng senadora. Dahil dito, humingi ng paumanhin ang kampo ng dalawang dating sundalo kay Legarda sa pamamagitan ng tulong ni dating Congressman Mike Defensor. Inihayag din ng abogado na handa ang kanyang mga kliyente na makipagtulungan at magbigay ng kinakailangang ebidensya sakaling magpasya si Legarda na magsampa ng kaukulang kasong kaugnay ng kanilang maling pahayag. Samantala, nilinaw ni Baligod na nananatili ang mga naunang alegasyon ng kanyang mga kliyente laban kay Senator Mark Villar at wala umanong pagbawi sa kanilang mga pahayag na may kaugnayan sa kaparehong issue ng mga flood control project. Sa kasiyan sa mga napupunan ng mga netizen, nung huling nag-hearing itong grupo naman ni Senator Alan Peter Cayetano, na nag-hearing sila, na tinatawag naman na bogus ng grupo naman ni Senator Sherwin Gatchalian, at nung naglabas ng pahayag itong mga dating 18 bodyguard ni Zaldico, ang nangyayari, hindi nila binanggit ang pangalan ni Loren Legarda at Mark Villar na sa mga unang press con nila, idinawit nila yung dalawa. Kaya nga marami ho ang nagsususpetsa na baka mamaya hindi ho nagsasabi ng pawang katotohanan itong mga 18 dating bodyguard.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Formal lang inanunsyo ni Senator Erwin Tulfo ang kanyang pag-inhibit o hindi pakikilahok sa isasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Ayon sa mamabatas, ginawa niya ang desisyon matapos siyang idawit ng 18 individual na nagpapakilalang mga dating bagman o tagahatid pera ng nagbitiw na Bicol Party List o ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dagdag pa ni Senator Erwin Tulfo na siyang tumatayong pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee na plano niyang lumiban sa pagdinig at formal niya itong iaanunsyo sa mismong araw ng proper hearing. Upang masiguro ang patas na hustisya, ipapasa umano ng mamabatas ang pamumuno sa naturang imbestigasyon kay Senator Kiko Pangilinan. Samantala, nagkaroon naman ng tensyon sa Senado matapos magdaos ng consultative meeting ang miyembro ng Gatchalian Bloc kung saan inimbitahan ang 18 dating tauhan ng Philippine Marine Corps. Actually, sinabi mismo ng sandatahan, huwag niyong ituring at sabihin na mga ex-marines siya mga yan dahil di naman daw lahat sila marine. At dun sa kanilang paghahatid ng maleta, di umano, hindi naman nila... They don't play their role as Marines. Kung totoo man na naghatid man sila ng maleta, no? Hindi nga daw sila Marines sa ganung pagkakataon. Okay, kasama ho nila ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Kasunod dito, sa halip na sumalang sa pulong, pinili umano ng mga testigo na magtungo sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla upang magsagawa ng isang press conference. The Morning Roundup Headlines. Umakyat na sa

0: Lawakang landslide sa bayan ng Glan kasunod ng pagyanig. Bukod sa mga nasawi, umabot na sa 134 na katao ang sugatan sa iba't ibang lugar. Naging hamon naman sa otoridad ang naputol na komunikasyon at pagkawala ng kuryente sa mga pinaka-apektadong komunidad. Samantala, nananatiling sarado ang paliparan sa General Santos City matapos magtamo ng pinsala kabilang ang pagbagsak ng bahagi ng Kisame sa area ng baggage claim. Igit 2,000 residente naman ang nananatiling nasa evacuation centers matapos lumikas dahil sa naunang tsunami alert, habang hinihintay pa ang abiso mula sa mga otoridad bago payagang makabalik sa kanilang mga tahanan. The morning roundup headlines. Opisyal nang kinilala ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pamumuno ng pangkat ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa mga paghahanda para sa nalalapit na ika-apat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang opisyal na pahayag ni House Secretary General Sheloy Garafil, itinalaga si Renato Bantug Jr. bilang Senate counterpart para sa gaganaping Interagency Coordination Meeting. Sa liham na ipinadala ni Garafil sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, tinukoy ni Bantug bilang kasalukuyang Senate Secretary sa gitna ng patuloy na pagtatalo sa liderato ng Senado. Una nang kinilala ni Speaker Faustino Boji D. III ang pagkakahalal kay Gatchalian at sinabing magpapatuloy ang pakikilahok ng Senado sa mga paghahanda para sa SONA sa ilalim ng kasalukuyang pamunuan. Samantala, nilinaw sa naturang imbitasyon na alinsunod sa Memorandum Circular No. 114 na ipinatutupad ang Energy Conservation Protocols na limitado lamang umano sa 5 kinatawan ng maaring dumalo mula sa bawat inimbitahang ahensya. Kabilang sa mga pangunahing ahensyang pinatawag para sa pulong ay ang Presidential Management Staff, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Presidential Security Command upang paghandaan ang seguridad at daloy ng nalalapit na State of the Nation Address ng Pangulo sa darating na July 27, 2026. Oras sa buong Pilipinas, 7:04 ng umaga. At yan ho muna ang ating unang batch ng headlines today. Coming up mamaya, ang ating top 3 headlines sa Antabayanan. Magandang umaga kay 55160, good morning. O again ha, pwede ho kayong mag-textin sa amin kung wala ho kayong pang-internet, okay? 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Commercial break muna tayo at magbabalik ang The Morning Roundup dito lang sa GV 99.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan. 7:04, time check brought to you by San Miguel Pale Pilsen.
1: Anak, gising na. Anak, rise and shine, mangka vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Ako ay Pilipino. Kinararangal at minamahal ang bayan kong Pilipinas. Iniibig ko ang aking lahi sa manlulupig di pasisiil. Mabuhay ang kalayaan. Mabuhay ang Pilipinas. Maligayang araw ng kalayaan mula sa inyong Good Vibes Station, ang GV 99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
6: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malinuing itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: Capito Sports Bar in Babalakat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, new KTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Babalakat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Babalakat on Google Maps or Waze.
11: Mga suki! Order na!
12: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
11: Aray! Sakit! sakit ng katawan ko. Saglit lang.
7: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Pa-order pa po!
11: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bulo,
7: extra galing!
11: Igano,
7: para extra ka rin! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na! Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
16: Different choices, same normal. Trust, abot kayang family planning para sa lahat.
17: Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
1: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
18: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: We got a vibes and a headlines here at the morning roundup. 7:49 ng oras sa buong Pilipinas. Welcome back to the show. Gandang morning sa lahat ng nag-aabang. Ito na nga yun. Ito na nga yung programang pinag-iinihintay-hintay. Dito na! Hindi na mag-alala. Sa lahat ng mga mahilig sa mga balita, mga latest, mga ayaw nagpapahuli, di ba? Kung ano mga pinag-uusapan. In other words, mga marites. Gusto lang makinig ng balita, tinawag pang marites, di ba? Tinawag mga chismoso, chismosa. But let's not always look negatively. Kapag meron tayong kilalang mahilig, di ba? Makaalam ng mga bagay-bagay. Lalo na kung ipatungkol sa bayan, di ba? Yes, chismoso kayo. Chismoso tayo. Pero para sa kapakanan ng bayan. Chismoso para sa kinabukasan. Mabuhay ang mga chismoso, chismoso. Ay, kung hindi dahil sa mga chismoso, chismosa, hindi nyo nalalaman agad pag may nangyayaring sakuna. Pag may nangyayaring, anong tawag dito? Kapag may problema yung kapitbahay nyo at gusto nyo matulungan. Diba, yun na nga lang, pati minsan yung mga bagay hindi dapat pinagkakalat. Kaya dapat, kayo'y maging responsableng chismoso, chismosa. Bago nyo i-chismi sa mga bagay-bagay, make sure yan ay confirmed, ay verified, at pawang katotohanan lamang. Diba, hindi ka mukha ng mga ilanan. Diba? Huwag lalabas ng salaysay, affidavit. After ng ilang linggo, mag-iiba yung sinasabi. Yung mga dating dinadawit nila, biglang nawawala na. Yung mga dating di nila dinadawit, bigla nilang dinadawit. Alam niyo yun? Tapos yung bibigyan sila ng iPhone, pero yung iPhone na yun, hindi pa pala nare-release dun sa petsang sinasabi nila. Anong tawag dun? Diba? Tapos may isang senador, tatawagin pa silang bayani. Oy! Walang galang na ho, ha?
1: Happy birthday
0: po. Walang galang na. Paano naging bayani yung mga taga-dala ng pera at naging kasangkapan ng korupsyon? Sige nga, may paliwanag nga ho ninyo. Yes, matapang sila in a sense na kung totoo man ang sinasabi nilang naghatid sila ng mali-maletang pera, hindi sila natatakot sa sinong babanggain nila, diba? Yeah, I can give that to them, diba? Pero yung sabihin nyo silang bayani, nahiya naman si Bonifacio sa inyo. Nahiya naman si Gat Jose Rizal sa inyo. Nahiya, pati si Lapu-Lapu, nahiya naman sa inyo. Nahiya naman yung mga OFWs natin na tinuturing nating makabagong bayani. Diba? Kapag balik sa Pilipinas, kung ano-anong problema ang kanilang nararanasan. Alam niyo yun? Bayani talaga? Talaga ho ba? Ulitin ko, mawalang galang na ho. Ha? Sige, 7:53 ang oras sa buong Pilipinas. Oh, mga kachis... Ay, na-ano ko tuloy. Na-miss ko tuloy si DJ Clyde. Ang responsableng chismosa. Asan ka na ba, Clyde? pero speaking of chismis, alam mo ba ang bagong chismis? Ito pala, di na chismis to, ha? May na-aresto na naman sa kaugnay ng mga flood control anomaly. Ito nga ang si Pasig City Mayor Vico Soto. Sabi nga niya, I hope more will be imprisoned. Matapos ma-aresto itong si Contractor Pacifico Curly Discaya sa Senado noong Lunes over a malversation case linked to an alleged anomalous flood control project sa Bulacan. Sabi nga niya and I quote, I just tell myself that at least there is some progress. Just 1 year ago, most of us did not even know the extent of the corruption taking place. Today, Curly was arrested aside from Romualdez and Zaldi, the Discayas have been the ones who profited the most from the flood control scandal, unquote. Sinabi nitong si Vico Soto, Mayor Vico Soto. O ang PNP nga ay naglabas pa ng balita din na may apat na involved sa flood control scandal na inaresto din po. So these are four individuals with the flood control scandal in Bulacan na naaresto ho sila. Sa isang pahayag, PNP identified three of the accused only by their aliases. June ho ang alias niya. June, 51 anyos. JP, 41-year-old. At Bryce, 40-year-old. And they were arrested in separate operations on June 25. The fourth accused voluntarily surrendered following coordinated fracking operations, and all four are facing charges of malversation of public funds or property through falsification of public documents. Yan ho ang sinabi ng PNP. Sige, 7:55 ang oras sa buong Pilipinas. Bago ho tayo magpatuloy, we are live now on Facebook. Maaari ho ninyong panoorin ng program at magkomento na ng inyong mga pabate and observations with what's happening in the Philippines. At baka meron kayong birthday wish para sa atin hong GVAM 792 naglilingkod sa bayan na nag-celebrate ho ng anniversary today. Bago yan, syempre, ating pasalamatan muna ang ating mga advertisers. Order from any branch of Del's Chizo Pizza for as low as 229 pesos. Malapit na silang muling magbukas for franchise, kaya antabayanan. I-follow na sila sa Facebook, Del's Chizo Pizza. Visit the Bigger Better Capita Sports Bar in Mabalacat City. May back-to-back live bands, a best of billiard, semi-fruit, and refreshing drinks. Pati KTV rooms. Bukas po sila 24/7. Yan ang Capita Sports Bar in Mabalacat City. At hindi kailangang mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Open from nursery to senior high school with ABM STEM at HUMS. May 11,000 pesos ESE subsidy for grade 7 at 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners mula ho sa public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education.

0: Made affordable. Oras sa buong Pilipinas, 7:55, instant shoutout na! Naka-live ho tayo sa Facebook ha. Pwede ho ninyong panoorin ng programa facebook.com/GV991. Hello to our Buena Mano for our second podcast kay Mary Jane Agkawili David. Sa binabati ang David family kay Eugene, Jane, Kim, Kenny, Bubbles, Kurt from Purok Dos, Barangay Pampang at sa kanyang mga apo sina Dominic, Luke, Leona, Rafa, Coco at Riley. Hello din kay Joanna Laos Lumaino. Hello daw kay Aina and Tito Balut, Tita Dak and Ninong Jandy. Will always be here for you, Aina. Tomorrow sleepover dahil busy-busyhan daw ang Mommy Joy Laos Artatis niya sa work. Oh, hello daw kay Twini. O, pakapi ka naman daw dyan. Oo nga, o, isama niyo naman ako dyan sa kapi-kapi na yan. Kakalimutan ng KG Boy. Hello kay Teresa Gamboa. Bayani Lakanu, Memye lang pera. Ne? Mo itang bala mo. Ati mong megnako, keng metong abangko, kay batang metong megsalita ya, kay batitil dune, itang kayabin. Aw sa membayani, itang sinumbong, bala mo yata, malabo. Diba? Hello kay paring Nel Suba, good morning. O siya na, 7:58 ang oras sa buong Pilipinas, ka-vibes. It's time for our top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: 64 na taong gulang na ginang nasawi matapos masagasaan ng truck sa San Fernando, Pampanga.
1: The morning round of headlines.
0: Evox nagbabala ng posibleng tsunami at isang buwang aftershocks matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani.
1: The morning round of headlines.
0: 4 na suspect sa viral car napping at robbery sa Bulacan dinakip ng Highway Patrol Group.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Nasawi ang isang 64 anyos na ginang matapos magtamo ng matitinding pinsala ng masagasaan ng isang dropside truck habang nagbibisikleta sa barangay Bulaon, lungsod ng San Fernando kahapon, araw ng Lunes. Sa isinagawang imbestigasyon ng mga otoridad at pagsusuri, sakuha ng CCTV sa lugar, tumama ang ulo ng matanda sa isang nakaparadang electric bike. Matapos itong mabundol, no? Nitong truck ho na ito. At nakakapangilabot ho yung CCTV na nag-viral kahapon. Agad na marumisponding rescue team sa pinangyarihan ng aksidente, ngunit idineklarang wala ng buhay ang biktima dahil sa matitinding pinsalang natamo nito sa katawan. Inilipat na rin ang labi ng biktima sa puninarya. Samantala, naharap naman sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng nakasagasa sa biktima. Kami ho'y nakikiramay dyan ho sa ali. Sa ano to? Sa Barangay Bulaon, kung hindi ako nagkakamali, ano? Sa City of San Fernando. Nababasa din sa comment section na nagkalat din daw yung mga ambulant vendors dyan sa mga bangketa na nananawagan ho yung ating mga kababayan. Baka pwedeng tanggalin ho yan dahil imbis na madaluyan ho ng mga pedestrians ay hindi ho magamit. Although yung atin hong biktima dito sa pangyaring ito ay hindi ho pedestrian, bagkus isa hong nagbibisikleta. Ano? That incident. Pero kaya nga daw sumisikip daw yung kakalsadahan ho dyan sa may Bulaon is because of the ambulant vendors magkabilang na nasa bangketa, no? So yung panawagan naman nababasa ko sa mga comment sections ng mga nag-viral na video.
1: The morning round of headlines.
0: At para naman ho sa mga nagdadala ho ng mga truck, ako'y nakikiusap ho sa inyo. Please be very careful sa inyong pagmamaneho. Huwag humatulin at bago umalis ho sa inyong mga bahay, check ho ninyo kung gumagana ng maayos, lalo na ho yung brakes, no? Hindi pa ho natin alam kung ano ho ba ang naging sanhi ng kasi ang bilis eh, di ba? Hindi ko alam ano nangyari, kung hindi ba niya nakita or nagka-problema ba ang brake nito or whatsoever, no? Magbibigay ho tayo ng update pag meron na ho, ano?
1: The morning round of headlines.
0: Posible manong tumagal ng hanggang isang buwan ang mga marananasang aftershock matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Sarangani kahapon, araw ng Lunes, ng 7:37 po na umaga. Ayon sa FIBO,